sono yeye ni wia ene ye no ha ya bofo bi atumi anya no ya tufo bi atumi na no ate weda wasa ka tsari ka subaya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya atumi ku ase wate ene dia waya me hwe ene dia waya me hwe ene dia waya me wabaya wate sa wate wuji dia ya dada ma Jesus. We are the Jesus. We are the

0: ano pension nso se kase e free hira ha etwem asempane ni 4.7 adom 106.3 affiliate stations be bro ha e no magic kase ato apriwi asia fa na nyina mu bia nya bi 18 na no pay ansem hodwa ye de besom no de be di mo akotre bi ni se
1: IGP special team no one boramu asante mantam no oba ye ene adishie bi ho aka pa ndu boni agrofo sa wudi hudwa no mo ton asante mantam enya asem ketwa di mu amane bo Edinam
0: enubone kro ya ene futu edi akode ama eye ahemfo ene mpokre sukufu mpanimfo ewo kro mu a womka bi ye ye so bi abodwese mtu adongo azebe eye womtri ho abobewo ese womonhwe se beye enubone ho nsem efam ofra ne sukufu ho no ye betumi etu ase
1: na school feeding program no o chese sisi adi aban abomoden watrem ama adisuafo beboro bese mpem anaso opepem nan ene womunya so emfaso
0: edom kuma ewo mra se bedwefie ene womaka sa wo mukirimu se ewiase nke hu se dokuno etoahye ananka ben enso sa dokuno yi de adani ani ene se wose oman ne ekonom ne obuhu ni ti hu ni nan asabo asonsono no emu nkirimu ankasa no ye de brew
1: abusia fo ansam no ebi eka ho ene ye de enama ye de mu nkirimu nyina ba ba somo se de se na efata ne ye de aseda ekode ama aboafo wono madaroma wose asene ewo sika enso afamu na go super eye sp no wose ene bo modin ofrago no onu beje wo de papa ne pani Never go shen mwen no san utukana and you know entitutini musoso Echo Bank said the Pan Africa Bank and one is Kakrabia Santimatemu and a Ghana Fanina be my yenina jatum and yesika sem and so